Mami mo wala kira de mi mo ta isali mami mo wala kai de mi mo wali sella